0: ano kon kou gen nan men, e ka yo fye di, ou mwen ek ne kaye, e ne pik, e ne sak, ne kaki, e ne atwaj, nan vitile. Mwen e yaso men, ki vizyon, e ton da, e wa, pa imi to fi fako, e wa, pa ye manu, pou men foko,
1: Emi mo,